sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa worry akwento opro no ebue etuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate me se onni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okunu no ngu ah ba standere de de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesi a message wa yarisa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okun no onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu retwa mo any friend for me no be body channel amutsia huya mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure yi ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se se ni amu ji di atia no enye sa mamu ha Mrs. Sahana chest and the set and we be na yes to reach a mo and if you're for me no be bad in channel I won't be sad and say we are my boy David Iba we are my boy David Iba na yes to be sad won't say moji di se me to me a ye wehi amu buwa ne se ani owure ya jidi o se ube to me a ye and I yesu tini ni sa o de ka o mwe ni chira won sa ha se ni amuchi di etia no muchi di enyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amunu mu hwa hey ade a chisu mpo

sɛ wa be di so so hɛde wa ni fufu hɛde wa ni banku amwa o musi banku koso no e ba so sɛ wuri dinana na so mu a ɛne ɔno obi ka o tɔn tɔn afɛ na so me ka jɛ sɛ ɛna no mo bia ne ne ganda Nasa na mo bia na ne ganda ba wa re kra na wo yire na ene da bone obi a ha ro ne ganda na o obi a ha ro ne ne yire so na o to

pe nkomo kese bi bekoso wa ha ebi abe bo nyum sa till 10 p.m. Made in the shine aqua frame Dr. Shine.